0: abo ni pomo pastor wa ni bora e se gan ogo awon won tin de die die awon omo olodun ti bere si kimi in wule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyan omo olodun mo fe ka nkan kan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyan mo won ti o sele ku to di ale e mo won ti o sele ku to daro la enikan ni bi kini ninu we 1 Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila e won to so ni ese ikeni oni inje oni ru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyan tumo si wipe gbogbo awon woli to n gbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin be nu aye olukuluku won lolohun fun lebun bibeli wa so ni ru ni opo in lo fi je pe ki e se pastor kan n lo le se pastor eyan kan le afi to kan re ba ro mo wa won to so ni ese ikarun oni oni wuru ise iranse anise pastor anise wuli anise evangelist alapostu asitun lawon ti anje de teacher olukoro na oni wuru ni alawon kan to je pe ise ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wipe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo nsise ninu won owa fi kun oni oni wuru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni tin sise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni sise so keni kan ko mo fonu emi ni weli weli ya do si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu yato ni ebun to fi si ara olukuluku now keni kan ni weli ebun kino wa fi si ara teyin je nkan die se ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be laro olukuluku awon iranse olohun oni o ditami iwe re to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lo si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo si se ni gbogbo ebun enikan ni kile ebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni ru ise iyanu o wa mu rorun mi srogu tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo nkeko lori radio bo se mo nsoro bi mo se nso yi gbogbo eni to ke ba ro mo bi n ba ni o se nkan o kan mo ri iyanu ni to re bun ni in to ba si je bu eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade ilaro laro mi nilo ki ri na si o mi nilo ki sese mo so pe mo lo gba we abe be daku gori oke ko se medogun no awe ta fe gba inisin to ba ti di 2 a break and lo ni inisin watermelon ateyin meji lasan la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se tin ba ni ko se o ba bere si pe yato wa se le se nkan kan laaro eyin e kan sare e wa lo feyin ti any ilekun e feyin ti ilekun to ba wi seri ise woli la se titi ti o fi di pari osu yi e koko feyin ti bayi kamuni mi no melia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi tilekun mo won lo agbara aje won tun lo adabi won lo epe won si lo asan won fi tilekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin tilekun yen eni to ni kokoro da fidi ni mo de si o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ oye erin ku ni bi ilekun mo so fun yin emi o lebu mi ebun yen lazi display ninu osu yi gan a mo wo to ti se mi mo so ki la won iyanu ta ti ri ki li yi pada in te npe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won o si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebu mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba ngbo mi ko si ni nigbata ba pe siba siba si Jesus City eri nti o ta danwo Even titi ni ojo Sunday ni ma ti de Jesus City. Ago mefa irole lo ni ki nfoko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o ni ko mini oyanu. Oni to ba ti di 6 igere. A se yen titi wo bi ago meje si mejo. Awon eyan lo simi. A wa bere service pada ni ojo Monday. Mumbe ya mekwa bi haladash. Kapo mo fe ti gbo iyanu tele, o ri iyanu physically bayi. Now, gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi. Mama pe, mama mu awon tori mo pe ni nti en pe ni yanu ni yipada. Awon ti owo ipade yi, owo adua mi ti kan. Engineer e wo on to birin yi, gbogbo yin le ranti obirin yi. Ti wahala de ba emi Olorun ki n tun fi ran yin leti, ko fi je ireti fun eyin to je wi pe otarokun ti se aseyori lori aye re. E wo obirin ti mo gbe to bi omo marun. Kin laye se fun awon omo marun. Kin lo tun wa pada si ipe irawo e. E je fi se de bayi mo nbo.
1: Oruko mi ni Ronke Olatunbosun, mo wa lati ile marun.
0: Ile.
1: Ile marun ni Wonuk. O sele pe 2018 omo marun ni mo bi.
0: Omo be se ri e bi omo marun. Kin e
1: 32.
0: E se omo marun.
1: Ma to wa ni 2018 I kan late, I kan ku.
0: I can't put in our money.
1: Then, but January or I met an answer.
0: Ah! What be on my man? Ne upper last year. I can't put in our man. I got to the or do that way. Men no good. Meta. Now, where did they learn? And the gunny can look at you one, Lord George. Go lay here, one blogger. Waka, and you have a sonny do for. A bar, oh, you wow. Jack the Lara, me, oh. And then, what all the sorrow, yes. For me, like your dollar. Nice. What is so? Mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to ngbo yi now gbogbo eyin omo Olorun ti en ba ni omo gbadua ba we elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo mama mo ni oni ni awe wa di number 3 eleketa mo sa lai gba loni watermelon ati eyin meji enikan ni je watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni je be iyen 1 to ba ti di 630 ni se pade mi lori Facebook to ba tun di 12 atun pade gbogbo eyin te wa Zona Church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a en lo mu ki yin agadagodo yin lo Zona Church nkan kan sele loni o awe di meta Olorun meta lo kan duro di oni gbogbo Zona Church en lo bi te ti se sin Sunday. Eyin wo le ti sun re majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo sui osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni de bo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni o fi ra emi e an eje n fi kun oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin eyin o le se ti e na loni je ndi Olorun meta lo kan si o gbogbo eni to fe se or a magic moment of being dame waluni. A setting too nearly at your banny, a bala at your wad biniga. Cock or logic, key at or bear in the name of Jesus Christ. Now, Basemon Seleka, or a magic musi be a lati 2000. Tobasity don the 7 you need so or a magic moment. Account number 30 late. Boy, mummy a dashi, daddy dashi. 1966, 36. 38 73 e bole kan si e kole 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number 30 ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank wa no e won to bi rin so dale omo marun merin aye pa bawo
1: so bi first born mi second born mi lo kokoku leku mo aka won yoku wa si badun
0: second born lo kokoku
1: ni January or January 6 that wa di mark awon yoku wa si badan orun e lowu agbe lo si hospital ni Adesanya mother child agbe lo si be gogo test ton se fun won ri o boxing gba gogo o sa pada give up mo aka awon yoku wa badan won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o da run won run laye lai ti ku
0: won agbe won je won laye nice se ngbo awon mo yin ku won je won ayi ka wa o ni emi oluwa fi ni iko mi ninu osu baba baba e lo iyo bibeli so nkan kan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2 19 bibeli so wi pe omi koro ile sa won wa pase fun woli ni e lo mu iyo wa ninu awokoto inu kini na la fi si 77 la fun gbogbo eyan ti ngbadua si ile eyin na egbe iyo le lato la lo ma ti ni egbe iyo le ma missi ma tun missi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday mo gbe bo ni Jesus City ma wa da iyo temi mo bi iyo ba pade iyo ma ka orisirisi awon kankan fun o ri yanu ri ori eleyi and laaro inis e ti akuku bere gan lato aro yi bo ba ni iyo nle egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awewa e kan ra bu die engineer e je mo gbo obirin
1: so the third born mi no wa ku lo di 22 January
0: but third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na ti run omo so ki mommy gbadura mo pay fire o mo pay fire o omo yen de da kebe but to wa di on 26 first born wa se ku si UCH gbo test to se palapata won ri nkan to se so nkan to se won orun gbo won kan hu won ri test orun a won de ma run laye o wa tun se omo yen na ni last week
0: o to so na
1: last week
0: e to ku lowo yin melo lo ku bayi
1: ku na lele
0: kan binu tan bi to wa yen yin adani loro e gbo ro oluwa e ju aye mi lo e ju aye awon omo mi lo sidan mo soro so the same one with eleyi na
1: well to gbadura di last week o wa wu only mummy kan le wa mummy yen wa nbi bayi mummy ajoke
0: e pe
1: ye ajoke to n ta mo la ni le marun mummy wa ni a mo ni omi 77 ko si nkan kan ta se eleyi gen fun bo se fun won gbodo pada sile o lo sun ayika church yen jojo Saturday awa sun ayika but to da di ojo Sunday orun yen ti lo but ko to di gba yen gba ti first born ni ku 26 yen mi le sukun eje lo jade gba eje ni mo ri
0: ni bo le je ti jade
1: oju ara mi le
0: oju ara yin
1: mi le sukun eje ni ka mo fari kan je hun nkan ti mo ku se
0: ni won sun eje to ta re ba lo sun eje won faye han ni bo oro yen ti poju omo merin awon eto ti dagba seyin le mu wa e ma bo e ba fun ni
1: omi 77 ati holy communion
0: le gbe pa
1: mama kan wa ba mi la ro ti so fun mi tele pe nkan ba isele so mo mi na ki lo ri te mo na church te gbe won lo won ni church ta won lo la won gbe won lo ta nu kan ma gbadu afale pe ko mo wa si church wa o se da ro je mo mo se wa ba mi nu pe ki mo gba won kini to yo sa won mo to ku lorun mo titi yo si omo eleyi ibo lo wa won lo wa titi mo de lo gbe wa sa ti gbo mi 77 jade ni atoli communion mo se lo fun omo yen afupa lara fun mo ni ka won na mo lo mo se lo won de se program church ba ni kan mo lo won ba won workers ni church o jejo Saturday mo ni kan mo lo won ba won workers nbe mo ni kan kan gbe yipo ile anu kan bu yepere kan mo bu bo ni ka fi we gospel won na wa taku si bibe won wa le njo yen ati reti won ari ko titi ta fi sun awa fi wa si church Sunday awa ba won church
0: igba ti o bi di Sunday
1: o ti lo
0: ohun re ti fa
1: ohun yen o wu gidi o wa o nga enu te go nga ti run bi ta won yen
0: nice omo yin o mo ngba ti an gbe di abe ipe yi a lo anointing oil a lo mi 77 awa ni ki jo gbadua fun pelu igbagbo imi ati jo kini jo se bawo ni mo se gbadua ekunle ẹnáwó sí ọmọbìnrin gbogbo èèyàn kígbe bàbá Esu ti je o. Gbogbo odun ti Esu je. Gbogbo omo ti won gba lowe. Da won pada ni ilopo meji. E ba pe Jesu e ba gbadura be. Nice. Mo fa omo yen wa siwaju pepe. Mo anoint ya, mo anoint omo. Ojo yen je October 26. Elo wo. Lori video clips iwa 2025. Kin lo wa sele. Kin ni ibi gan ni ipe yi ti down. Mo gbe ni ti bo ni Jesus ti patapata ni Oluwa ni ki fun ni anoint won meji meji ati iyo pelu omi 77. Bo ti e je pe pade we je we mu ni to ba don the 7 ni je ko je nwa a gba we wa imi ni si break fun yin. To ba tun wa don the 13 mi ni to break fun yin. A gbogbo osu yi iyanu lo mo fi gbo. Engineer so obirin yen pada wa ko to di pe ma so yo kankan nipo obirin yen so pada wa bi o pada wa gbogbo eyin te ni e fun mi na account awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so ose 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19, 45, 71, 13, 13, 49. Access Bank, or Dekunli e Pafras, ni ogbe jadi. Emi na reti ebun to fe fun woli. Oh, oju oni tin lai lai. Engineer, so bring ye pada wa.
2: Yes.
3: Praise the Lord. Oluka mi ni Olatunbosun Ronke. Emi ni mo wa fun testimony ti mo lose omo merin in last year.
2: And this will go. Ah! And this will you tell me, Matan. Mompa de abo, Jesu oju awa. O biri, lo jade ni odun kan seyin. O bi o mamang. Aye pa me lo me. E to wa jedi last one. O ni agbe lo yi. Wan fe pa ile yi na ni o. Mo wa mu lo sori pepe eyo kan to pure ti won tun wo na bi won se pa mo wa gbe anointing oil mo ni eleyi oni ku ajagba ku lowo iku owowo awon merin ni won patelera won